0: ani atuje maganda ono gaffe ni atuje mutana zaffe hadha ma wa'ada ar-rahman
1: sadaqa wa salam
0: echo allah chi yalinga abalaganye santi chigenda kubawo mugenda kuzukira sadaqa al-mursalu abaka bayogera mazima echo no chongero okulaga gotunulira aye zozo nezo gera kufuwe ngombe no kuzukira zikwatagana bulungi chongero kala al-quran tetomeregana na nsonga zayo ye kakasayo kanayoka bosomeno aya ekusindi osingana walanga erambululwa nga ekirambululwa kifanagana
1: erabo je tugamba nti aya sigala eyimiridde na egwe ntegeera yo gwoji kyusa
0: gwoji kyusa
1: aya sigala
0: tetomeregana nga Allah wagamba nti walau kana min indi ghayrillah lawajadu fi ikhtilafan kathira singari yavao amalala tali Allah subhanahu wa ta'ala bayani jisanzimu nje wukana njinji na ukutomeregana ya gano fina ayizimu sotu zomara izo gara kungombe biri nene haba nishiba nimbere gendo kubawo tili ayizimu sotu yasin yongedo kwa njurizo ntibagi nda kufamu ntananga bangua ilaba gambe webati nenda la njinji mu Qur'ani ziri kusonge ngazifana gana okongero okulaga ntigano ge mazima ensiga yetaga agali mu kitabo kino abantu abasinga ge batafayo kulowooza ako mwana wattu ntige mazima ge bagala aye yokubiri eddako oluvannyuma lw'ennombo okufuuyibwa abantu ne bava mu ntaana zaabwe yauma yafirru almaru min akhihi ayasa tumanya ororweru nako omuntu lwali duka muganda we ororweru nako omuntu lwali duka muganda we tayagala kumusinga
1: la ilaha illallah muhammadur rasul
0: asobola okubanga amubanja yamula banga akola obukyamu n'atamuziyiza amubanja
1: yesala nge sala ya muyitanga ko yinagena na sala
0: yinagena na sala ngo yatudda yali ali na sente na mtu ala musomera gatali ga busilamu na rutaddira yo bwano nya standard
1: Allah akbar
0: kati mana ni damama tumtwale mje musomero lye jindi akati omwana ono okufa kwenga mukafiri akubanje ono eyafuka ensonga omuntu ala musomero lya mukafuwaza taina kutainza kwagala kumsika
1: yetuko kuwasa na muwasizo mchala simusira
0: mchala tali musira yagabo yagabo omwana we
1: eri
0: yagaba mwanyina
1: Allahu akbar
0: ofumba obucha
1: obucha
0: yawanga ye nyumba mabendera mwe bakolera obwenzi kubaganda be
1: bakuchisumuruzo cho
0: bakuchisumuruzo cho
1: la ilaha illallah muhammadur rasul
0: Allah yongera kona gamba aya 35 wa ummihi wa abihi nenyina ne kitawe ulaba nti yali baddaso okanyana na kitawe naye okusinzira ku tartib kuliranyisa Qur'an ingabo iliranyisa ebigambo n'okuba nti byangu yiri omusomi yasooka na kugamba muganda we nazzaako ne maama we ne kitawe ne nyina ne kitawe abadduka lwaki nabo bamudduka ababanja nao bamubanja nao bakola batya ababanja nao bamubanja onaku rwa buli omuku nonya butya bwaona
1: la ilaha illallah muhammadur rasul
0: nafsi nafsi
1: la ilaha illallah muhammadur rasul
0: wa sahibatihi wa banihi ne muchala we na abana be
1: buli
0: omadduka munne lwaki olwa buli omukya abanje omulala nga singa tamudduka kisobola okufuuka ensonga eyinza okubeera nga emuviirako okuzikirira eya 37 likulli muriin minhum yaumaidhin sha'anu yughni buli omu mubo ku lunaku olwo aliba n'ensonga emumalawo nga yeefaako yekka

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim

0: Allah subhanahu wa ta'ala gamba hadani khasman banu bakayana abantu bali babiri ikhtasamu fi rabbihim ngeki bakayanya babiranga bakayanira ku nsonga za Katonda wawe abamu bakkiriza nti Katonda tazalibwanga abala ne bagamba nti Katonda yazalibwa abamu ne bagamba nti Katonda taina bawalanga abantu bagamba nti bamalayika bawalabe abala ne bagamba nti bamalayika badduba Allah abamu ne bagamba nti Katonda taina nnyina abalanga bagamba nti Maria yinnyina Katonda abantu bakayanira ku Katonda subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti no waliwo abakayana babiri nga abamu bagamba nti Katonda tali kino nga abalala bagamba nti akiri Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bano bakayana abantu bali babiri nga bakayana ku Katonda waabwe balladina kafaru nayaba abasazeewo okuba abatakkiriza ne babeera nga bebakayana tebabiri naako bujulizi bwa nnamaddala wabula bagoberera ndowooza za myoyo gyabwe qutta'at lahum thiyabun Allah agamba bagenda kuba kumolera yengoye minari nze bagenda okuyingira nazo omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abalibeera abakyamu nga bazuuliddwa nti nno kye bakayana mubaali bapanga kipange kuno ku nsinga si kya mazima gannamaddala Allah agamba nti bagenda kwambazibwa engoye ez'omuliro bagende beesogga omuliro nga bali mu bugoye bwabwe obw'omuliro yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim oluvannyuma lw'okuyingira omuliro nga bambadde obugoye obusaanira ab'omuliro bagenda kutuuka mu muliro babafukumuleko waggulu ku mitwe gyabwe babeere nga babayiira amazzi ag'olwegye emitwe gyabwe egyo egyali nga giyiyayiya ebigambo ebitali bituufu Allah abeere nga agisiika n'amazzi agalabika nti gagenda kuba nga gookya nnyo ate nga bali mu muliro wakati ng'ate n'engoye zebambaziddwa nazo zirabika nga zifitinga mu muliro bulungi nnyo nga zibongerako obulumi obw'enjawulo
1: yusharu bihi ma fi butunihim wal junudu
0: Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'otugamba nti bagenda kuyiirwa ng'amazzi ag'olwegye waggulu ku mitwe gyabwe gabeere nga gabookya yuzaharu bihi ma fi butunihim ate bwe banaabanga bagabanywesezzaako nga gakulukusa byonna ebiribeera mu lubuto lwabwe ng'ebyenda byonna nga bifuluma nga bigenda mu kisenyi eri ate gye bagendanga okusanga ate ebintu ebyo bibavuddemu ate babiddemu babinywe buto waljuludu era amazzi ago bwe galibeera nga gafukiddwa ku maliba gaabwe gagendanga kukulukusa amaliba gaabwe gabeere nga amaliba gaabwe gababambukako nga gabavaako mu bulumi obw'ekitalo Allah subhanahu wa ta'ala nga era bagamba abajweteka ku Allah ebyobulimba nga bamaze okubeera nga banywesebwa amazzi agagenda okukulukusa ebyenda bwabwe n'amaliba agano kungulu ku mibiri gyabwe gagenda kukulukuta nga gabambuseeko olw'amazzi ago walahum maqami'un Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati baina ya gaggo min hadidin ag'ebyuma ge bagenda okubeera nga baga bakubisa gayite emitayimbwa bagendanga kuba kubisa emitayimbwa olwo Allah subhanahu wa ta'ala abongereko ekibonerezo ekirala ekyokukubwa nga bakubisibwa emitayimbwa nga bamalayika baba bobbola naga baba umiza naga go aga ag'ebyuma

azin finnasi situkoko wola abantu oyazine otegeza abantu olangirire nti mujje mukole hijja. Allah yalagira Ibrahim alayhi salam wa azin finnasi bil hajji situka okowola abantu obategeze bajje bakole hijja. Ibrahim alayhi salam nga bamaze okukimugamba nga amaze okuzimba Kaaba ya ilaga akabonera akalaga nti eddoboozi eryange linaatuuka wa ye abantu beŋŋenda okukowoola mu kitundu muno omutali bantu banaawulira batya. Allah n'amugamba nti gwe kowoola okutuukiriza kujja kuba kwange ya atuuka bajja kutuuka era bajja kujja mu kifo ekyo w'obayise okujja okulambula enju ya Allah rijalan abatambuza ebigere nga banaaba bakumpi abasobola okutambula olugendo olw'okumpi nga bakozesa ebigere bajja kutuuka era bajja kubeera nga bajja mu kifo ekyo. Wa ala kulli dhamirin n'abajja okubeera nga balinnya buli kika ky'ensolo enkovu eziva ewala olw'okutindigga eggendo nga bajja okukola hijja omulimu ogwo ogw'okutuukako nga bajjira ku nsolo enkovu bajja kubeera nga bajja gundekere gujja kuba gwange ogw'okubatuusaako amawulire. Ya atiina bajja kujja min kulli fajjin amiiq nga bajja bava mu buli kkubo lyonna ery'oku lusozi kalibeere nga lijjuddemu ebikonko n'ebinnya era bajja kubeera nga bawalampa ensozi ezo babeere nga bakutuukako. Ab'okumpi bajja kukozesa ebigere, abeewala bajja kutambulira ku nsolo zaabwe yadde zinaakogga olw'obuyitirivu bw'olugendo so ng'ate n'abawalampa ensozi bajja kujja nga bayita mu bikonko n'ebinnya ebiri ku nsozi baziwalampa era basobole okutuuka awali enju eyo.

subhana huwa ta'ala ya tuke kisera na gamba bakiriza na buba biringa birwana kurufanyu maru kubira antibari batulugu nizibwa Makka na gamba muayene bakirizo kubira nga birwana ko uzina chikirizi duru alero lilazine riyabu yukataluna abarwanyi sibwabu lunaku nga batulugu nizibwa abatakiriza nga batulugu nyabu likasera babira nga baba isabubi tibaba angala kubira nga babaraba nga basinza tibagala kubira nga babaraba nga baline nabdu wabu muhammadi Allah ya tuke kisirana yeta managamba nti ukubana liromu kilizibwa mwabatulugu nizibwa bi anna umuzulimu kubanga bali azamanyi zidwe banga dene chiitiride kukirizibwa je bali okubira nti nabo birwana ko batandika okwerwana ko wa inna Allah ala nasrihim Allah kumukubata asa Allah ocho kubata asa wadinga batunu laqadirun ajja kukisobola namwe mutandika okwerwana ko naye mutulugunyizibwe banga dene nga sinna bakiriza kwerwana ko ekyo kubata asa nja kubata asa kubanga nze nwanira kusaidi ya bakiriza.

wa ashabu madiana abi madiana abi abu banu wa manyi bulungi abashu aibu bazikirira ngabo bitegera nabi Muhammad bwetwa kunyonyola musule taliemu wa kudhiba Musa Musa yalimbi sibwanga amazukinde wa Firawo ngabali ni muganda we Haruna wa amlaitu lil kafirina na janga nzisa kasisa batakiriza nimbira ngamba wadda kadde bajira beyagala bajira bamenyama teka tumana yisawu ya tuka nganga pa mazoku ununanga nangi mpulida wichituse bineta mitwa akhalsu humna bakuwa tanga kuni imba bunereza na yuda tunuru labe pakai pakana na kiru nchari chitia echibunerezo change mububi chena batu usanga ko dala chari inga chivinyo bazikiri nangani basana wo ibabe iranga tibasubu dina kufuna mutasa yena wadumu sika

0: ala n'agamba taata bwe yali addamu mutabani w'oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde araghibu anta an alihati yagala kunsengula mwana gwe ku bakatonda bange be mbadde ensinza okuva edda nga tonnaba na kuzaalibwa ya iburahimu owange gwe burayimu la illam tantahi singa onooba tiweekomyeko la arjumannaka ndimweteefuteefu okukuba amayinja mu lujjudde empaka kufa wahjuruni maliyan allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti yamugamba nti onvumiridde ebbanga eddene naye weerinda okubeera ng'oyinza okutuukako ekizibu allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti omwana oyo yali mwana omutya allah amugamba nze waalindese n'embeera yange mbeere nga nsinza ebintu byange leka kubeera ng'ontawaanya nvaako oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange
1: qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya
0: qala n'agamba salamun alayka emirembe gibeere gy'oli taata saastaghfiru laka rabbi naye nja kusigala nga neegayirira ku lulwo katonda abeere ng'akunsonyiyira innahu kana bi hafiyan allah okuva edda allah subhanahu wa ta'ala anzijumbira mu kubeera nga mmusabye tanjabulira era tanzijiramu awo